Kanyera ga na ga ni ba na ga ni ba.

Hello, my young. I got

Up.

0: 간지러 가나 간지바라나 가야야. 아? 예본.
1: 요 4pm Saturday World Music Hour 진행하여 요 라디오.

question.

0: my name is Gochile. I live Paroi. And I was 90 young radio.
1: Dan,

0: Yo, ara Jackie ngolore. Kuyula. Yo on radio. Napan dalwangan namin. Ti alma pro. Yo lengon chuchuch na.
1: Manalian, wala ka na rin haman babin yeah. Manalian, wala ka na rin haman babin yeah.

Mm-hmm.

yo bok mak ngaranya ko en jula kanga man maka 88.9 FM yurong radio.

I'm feeling it.

Gracias.

Yeah.

man.

0: Yo, that's it.
1: Yo, the Yolong Radio. Yolong Radio Arts Amarapton, Nara Gada Manuel Durke, the asking Wawana Neko, age to many camera manga, Kanan and Goben, Yako.
2: Yo, first year, I started with no music program back in 1995, around there. I was nakon nawe involving with nakon all musician mala nakon subsen members ka Dr. G was there with Frank Unungmura ka nakon ngara wala met onili nakon while they was doing music workshop. That was in 1985. Ka after that I joined with them writing song ka music na purga setting up mala na kon instrument kung mga tira keyboard ko ka drums ko ka may kaon nila na kon help na purin yung Dr. G ka Frank Numura ka members from Subsen mala my cousins ka yo. So first band we started na kon just for the festival kun na kon na yung ara on gum na yako nirpan Bush Lightning. And that was in 1996. After I returned being a university music workshop. Yo.
1: You mean Maktao? Can I in age to Babraktona?
2: Yo, ring it time though. Arangan school. Yo, yeah. 10 or Mak, ka 8 young Arakuni, Balanya Mirida, ka 15 years old. Start learning around the music ko, ka songwriting ko. Yo.
1: Yo, min mak. Ka ni sol ura ayol ko ben nungo?
2: Yo, after that, Bush Lightning, ka 1996 to, ngara start na kun ngara mergetin and music kun naf nara songwriting ka ngara ku brothers na kun Joshua ka other cousin came back from boarding school. Kangara na kun namo la yo all over musician kun na kun walal kan magitin na school ko ka in 1996 na por start na ya kun change sol ura ben na ngara na kun forming na ni ben na ya urit na so na por je yang mala ka oldest one na por kalon ni ben ko ka Frank Unungmura ka Dr. G ngay same time na ko second na singer.
1: Men mak wadao. Na na kono godoa dream to be a music or na.
2: Getting an interest sport or atilja basketball, football, ka track and field, cross country. Balanya ako favorite malas ka music malanya kunda ko favorite marang ako na kon Lan Richie, Richard Marx ka other singers mala John Sikara na mala favorite. Mala singer Michael Bolton ngara kan ni ngakul ka thinking ngara kan kun ngaran kan de rebe pitan ngara kan ni medjini ngakun ngaran ni singing newin ni mala artist of favorite ya pala kan thinking ngara har dol onda ja musician na be singer ngara do frontman na onala on stage na ebe ngara ka mulukure nda ko ben ko bler ka ngamen ni music mala onin da kon kon dream ja came true ebe.
1: Yeah, min mak tapirik. Ne nungo na kon ni idea wi kama eh. Dona ni change nungo life ni uni ni fan uni ko deramo. Kado ana ni nge. Kana ngula fit ke aja mar kole nungo ni na singa mala o baingo.
2: Yo uni ngara na kon music kun ne. Mitin tal miren. Sport ja mar ngara mitin kana ana tangala bra. So first ngara try ngara ko yo tin ngala pelna mialat na. Ngai kan involving nakun marakal nakun singing or I can bring it in ayan ngay kan nakun busy rip yung mga sport to hula nali nakun bango ngay rako malturo footstep ko ka after that nga ratra daramun nga rako yutun but already ngay kan nakun yung akul ka kanang ngay kan break tight nga pero tuning up ngay kan mayang mga dater ngay kan ka pala nga nakun nangal nga nya nakun ngay ngalapulin nga nga Margal ki kung ala music level akun gujuk na Pedro yo ka tipon mo kay nickname ya mringin akun urmot na nanon akun ngay start ano ganan youth band no na which is main mak ara kun nakun second ne footstep fit chana ga nakun heading balay footstep arakal
1: yo main mak lecho da awani sharing
0: yo ara tamis selando magangama mlingin bi podiya kumukumuk rapama murungari pri

You ngara Johnny ngarpi je ka you listening radio 88.9 FM.

Yo, unu ni makan ngakol Magic Mountain, kamani kaya ko better song. Pala karanda ko alam ni ngara kaya kamri tira na kun daw malayur talimurong jama. Yan na kun ngara mri tira na we kam bisi tira wangay to daw. Kangun ni ngara nguni na kun nina dial upit ngur dia kurung kala limurong kala ngapaki alwala ngara kaya dia ngara ngawala ngang ni ngang tunari anu ni di kamuro. Pikus ngara tu na kun dal rumi aku yam na we pu yamar kule na lewala nguni na kun ngaya ngum mri tira gulugo. Unale wala ndo ngaya ngo wurton gorogo ka meun ngara to dal na kunya ko yamani nda un ka da un do al nale ngole ka yamar kule bay ngo skole ngire mum unale wala ndo ngaya ngo wurton gorogo kur ya mamire ngole ka na ma dwale di room uni na ku ngai ngole yamar kule bay ngo tena pokere le maktumato mele maram Yan bili nakun marang ngay dual dumbal unamir bili hindi ngay dual dao. Tuan akam, kliya nakun ngay dual dao na jamar kule ngole ka maringkitri ngunal wukiri ngur. Nga pagkili ngunay ako am reflection ngay ngunay di room. Mayali, na ato ka maringkikum jamar kule ngunay ngunay maringkikun namir room ngay tumaram pichan na ngunal chandu ka room yako am tichay nakun gila chepala niya ngay ngunay room. Ni tu nana mereka light ngur, ni kang uni nana mereka back. Jamar kule uni ngai ngule classroom ngur ni na, ngula na subject pawala mereka walang ngule mereka tiri ka if they get it, uni reflection ya aku. Ya balanya, balanya yang ngai uni mailing. Na jamar kule ngule ka learning is a reflection mereka tiri walang ngule ka. Nal channel bertukar nak kun uni ni na, jama, ya balanya mana. Kau wakanya most importantly walang ni jamar kule try mereka tiri. Mune wala na konduka jenlingo yan ukirele tending ka hopefully wal to na kon mulukuru dalte wal to waka jena kon name nengor area ngor nga pakile la kam economy yan na kon na jen na muruka dia le din na room ngor na jen ka tuale room ngara dali ya ko yang nga pakke or ngine mo mle murung dia Australia basically na kon na jen na muruka lives wal ngali murung living dia le di kamurung Ya kain ngay dal ya ko wangan meli wangan room it's nguro dan ngogamuro darwa kadeng ngi dengole kana kon chamar kole na nyuaga ngon ngayatam ukri kore ja room gor weda ngai linguni chamar kole ja affecting men makuro room goro ko waga ngun ya ka men makuro ibali affecting na kunle ya kain na kun dial but everywhere else across na kun to wanga ngara ka ga bai de ka pubura basically na kun ngay dal dawun nal chen limurungole ka Living walang alimurong room do local kakal. So jamar kule ngoli ka ngoni learning. Tuwali din dili mitin ngur ya. Nakon ukiri ngur. When they go to school, dili ngay kadali kakal ngura. It's a local community idea ngay dole. Ukiri kadara. When they go to clinic, check up olay do. Welcome ring getir ngoni picking up. Ngoni ngoni the local kakal. Ka knowledge. Dili nakon. Wanamin kadali nina ka ngama nga rin. Tora ka room ya ko yam. Upit lang itukul ngay jamar kulay uto tina ya kandar po yung ngay yurta na ngay to nama yapot see everything's like maringitir ka kangunin na kunling uni furthering uni jal tri uto nukin ka lang uni ngay to bulo maringitir numa to ju na indil na wangal indil na skolil kangunin na liyamu ka ngay to maringitir barakun niya pala niya to niya tara example ya ko yam Wanga jale di cha malana kun wala le nin na jama ngur. Strike wala le ya ko ya ko am. Ne ko wala ngole nga yang umirir. Because wala na kuni di cha mala ka wala jale walang turup ya ngale yun. Ibala nya wala lang rights. Ka wala jatung nin na ka fu wanga inda ya kala maringi jama mur. So jama kule jatu ya kala maji skole. Ka di cha ngai lingu ni maringi kum. Jama kule Mun tu bayi ngo, jamal walal ngirim bom. Mun tu bayi ngo school. Tuwal bak kunir room kaja economy kor kali kor. Room dong ngoli ngayatam. School nan. School nan ngoli ngayatam, teachers nan. Staff nan. Pala tu ni affecting jamar kulin nan, pala tu bayi ngon ngol ja. Ngola naman na day school, wang ngay day school depends ya pala niya. Na ngola ngai ngoli ka yakka main mak tren nak kunguni di rupiah kor gali ngor walal ngoli bicha di den dicen mala ninan jamang ngor
kalimur lengun nyadarum nacan wal kadual una ko wal kadal ninna dice mala jamangul limur jal ngaito jamar kuli ka ngirimum ukir lumna kawal to education maram yena kulwal to kangirimum educated jamar kuli wala to darangan ga room ka mama ka ngama iplanya mala nacan ga nakun limur ninna ibyan how we bring up our children ibyan tele de da kun tole de ngara room ya ko ngorong ngorong and then maybe ngara tong ni la nyu mala ngoga ngun mala area ngori ya ko yam tarangan ra ibyan yo da tara mani kainar pan

Yo, when you make an akol, Ruby Hunter, Let the Children Be, Kabing Reading Time to Sing the Blues, Nevekungam Robbie Mills, Kabing Reading Kanekam Yellow Bird, The Safaris Mala. Kadonya Tarangoni did Ruby Akwem. Student Mala, ka staff. Nama walongole kadwale de gamuro. Kadao walale maram class mur. Balanyangur malanguni room mur social problem mur mala. Nakudna limurongle ka happy palanya around limurongal outside limurongal community mur. Pili nakundingi din nguni room dun. Nguni na ngulangayle ka nguni happen. Ngayata manilinguni jamar kule na limurong. Nakunya kan wala ka ngunin gulong ngunin yung ukiri man makum. Ngayon ngun wala na yung liwot. Tunya ba yan? Kulo ko durom ko. Tiyaga to ka bala niya rin jamala gamuro. Kamala jar yung doli man makum yan. Nguro doli di problem jamar kuliw. Limurong ka lang ako. Para barang ikaw na meron na. Maka dyan akong doli already nung malang ka program jaw wonder na ngunin ngulik ka jamar kuli. Nguyo ngayangay mriw. Sending school ka numanguli provide ngunin di that's program na. Pia kon bilite ke dole de wardenian program. Dole in bai de warai. But then again, when le wangang urja, ay ka yin de problem ura. Talangan du ka nga idu yang idin school yun limurong kalorom, the school system dun balanyan malang uro mari. Talangan walang uli ka. Ka marigi kom do parents da walal, na walal to jamar kule ka room ya kwe manjmak kurean do karakuro. Tualang uli malang uli issues po yun. Maraka Yaka wala lang do gulong rumor, gulmaram. Ibigyan ngirin bundangor. If makada kung mailin, yaka indarangan, to welcome. Kung nilaling uli kalimurong jamar kulin mala affecting to come to school every day. Weda ngay, yan ngarong uli kanina, there is a program, the rakbaj ko. O, wangay ngay mala. Teachers to malang uli kadal, education system do balanya mala darangan nama. Ka if to ngayon ni Marindi, pala niya nakun, nakun ngayon nga, tula ka lang alabat, if to nakun di siya, malanin na jamang or strike all to. Muni, wala lang nandong magdali, wala hindi problem nung ito, muna bala, yakalim rito darangan, muni yung economy ko na nagatula, yako tarok na baki, ka wala lang nakun ngayon ni affecting ngayon nila, di bala wala dito ni meragam, pero nina, jamang or. Ka ngayon ito, muna jamar kulay, yakan ngayon mong school, yun pala niya. And it could be their favorite subject for that day, but wala nyo ngayang uurtu niya bala niya nakun. Jamar kuli dal mulukur darwa diyang bala. Wanganya if waltu yaka maram naku walal jal waltu yang nguru yuda kulung waltu maram mung munuman yan dina. Ka which is dal diyang bala these days. Yaka kay dal bila niya dukkal na kun nguni ngatil kan nalcer nina ngatil kan ngatil ngutan merangal ngalapal miri ka gandar po yung nguni 60s, 70s to 80s to kangga jambin marcin ngay. Nguni 90s kadona duta senya yok ta mala betro do mok pe kuli nimur suka try walang education grupan rumia ko yam mari lakram ai to ka bli cuman dule murun nakun balanya ngurum ngurkat maraman limurun nan duka questioning nali ngole ka jamar kuli bae ngumar chi skolel pala to ka rupe ngulu tu nali murun etol ngunin nakun dua nali murun naka dal malak maram tua na dongarai tele de area ngule mur tu kan nakun try walang rumia ko yam wae ngai dole import nuar tu mangitri palanya Kabulu terhadap almanika yang malang nerpan.

Makanya aku merudu mukti Jabir. Wo ya kaman maktu jamar kole marang maram rom. Uda kaya nga ma. Pesile ngurung ngurubi malang ngundi jamar kole ngundi walal ambul. Kuruprungu mala. Kawar ko yun ayo mala. Kaya ngundi mala jamar kole ngundi walal dunga reading ko. Nakur background jamar kole dual. Ngundi wanda ngoy area ngur malawal. Ngundi di ngule jamar kole malawa ka jay nakunda ma balawa na yun walalinga. Bera war ko yun na. Kana sinya nakunwa lang living condition. Nakin wal ngule ka nakunin na. Walaling ngundi ngulungi di gora. Ka yaka di maringi. Nakin walang lingunin ngayang uutun. Palanjara ilingunin jamar kole wang kaya ngun paing o. Tending ukirilil. Part from ngundi nangalakan ngurungu yako yangal. Kamiritri jawa kanya nakun ngayang uutun na mirlimurung problem ngayang na. Education system. Meringiti nyawa idual. Paing utuka jamar kole meringiti o ngamata meringiti. Kamarito nupa. School o koromgo. Rupi paing umanyma ka opportunity. Hanya rupi yang uli ka rom yako yam nakun all the time. Nguru wari nuka jamar kole. Manyma kala ukuril rupi ay. Nguni inmaile. If ni you walk jal no kin galanga ni you to ngai to quality meritri men mak education maram ya ka kana kono nya meren ya mitin ya school do ni mitin ya ngai na first education ngai to you to developing you walk men na kun maram ngor jal kring or ka teaching but then limur to ngai ngu meri na bala ju you know na ya mar ko indil na ukrel ka deli den ngone to ni na kun economic ya Rom limur to try darangan. Tengi din limur ilan, rom din ngetam. Managing ragali. How do we rupiah ngetam? Especially limur lika rupiah nyan juyun. Jamar kolo jay indil jawa ngal ngunu wala ka indi ngunu jay kolo. Wayang ngangul malah. Nakun ngunal jisat jay ngula wana nyan pelanya. Anu nyan limur toka payang wala jamar kolo juyun. Kulu wal tukan nakun rupiah mriu. Kawaka ngunu naka jamar kolo nyan malah nama wal toka duri kuru ngatil marci. Pichin lingwa every week ngupan Richman na malam ninja markule shopping lil ngayon dong wala yung ngunyo to ngunyo yakang wala kang arit meringo baba meringo pichin lingwa kuroto meri chuyon turi kuro ngatil rupiah they will really feel down yung palanya kura kuro pa na meron ang ngunyo dinyo alang kalya to niya yan kanang kuno muro room lakara dabir wana mi ngayon wala ka jamar kule diyang bala area yung nama ngunyo wala yung lingunyo ngayon tam affecting gulo ko room ko nakun rupiah yung hindi meron na maladal jamar kule diyang bala Rupiah ini mirip malah jamar kuli ngoli kan main mak pichan bile wala nama wala langgal wala ngangur ngunin nak nual jari mana malah yang palanya. Bayang nual tu bak tun rupiah. Kapu malah jamar kuli kapu family. Wala tu kan pichan bile struggling naya palanya. Kap middle class pala jamar kuli just making in between ya palanya. Daily di mardan category ngur. Again ngai kagan daily di katuran ini di kan ya aku baki. Economy ngay ka, ibang play role dali di. Natin niya welfare limuro, natin niya limuro ka wal nga nina, jama, yan bala niya living limuro ka. Ka natin wal ka na kun government limuro ng running. Ka natin ka hindi mala government to affecting na limuro kun mala government na nyumukur niya na kun wala niya mala wala lang. Ka wal niya ka na kun ngurunguri din mala affecting ka nyumukur niya township ngur hindi ngur township ngur mitin ngur rural ngur wana wana may yun ngay ka nina, ibang niya outstations even. But the ones when you walal well off, you call to worrying na kungula rupiah wal yang ni bayar ay. Ni balay niya. Ang jali murungon ni limuro. Ya kalim murungon ni din na ngo ahead na jali murto ka living. Yan limur lika every moment limur lika na ma living ko which ngayon ni walk dahal. Pili everything today ngay rupiah room do ka ngayatam. If ti muti kamire, you need to fill petrol. Then you need to naman na kun radio. And if it breaks down, you got to put it into service. Or the servicing or workshop. Or, see? What am I costing? Well, I'm the one thing I'm not mala parts. I'm not labor. But I didn't extra mala mara gana. Not going to know. Oil, I'm going extra tire be na replacing mala. Ka tools. See? It all costs money. Oh, mertangay. If you got mertangay. Same thing. If limur ngayon bal ka nina, ngayon bal ka na ngumire. Like if we own a house or rent a house. Bili na kun waga ya issue, tarwa gulurto mire. Don't have that. Julurin wal nguli ka nina, ripung wal family wal. Ka tarwa times family, to ka na kun
kalau ngajar watinya berem, efektinya orang lihat nanti nak kun mak tu rebian kam tak agak pernah beratungan itu mera, makan je, kurut tu mera layu lomo, moni kawan ngan orang insight ni na, julur orang nak kalau kadang balang ngayu lomo ni na because wangam reo, and there's not enough wangam alat. Tolong ayo kajang ni affecting economy. Eka kena wanga. Itu berkuat kum family ni pun. Eka berak lemur kada lebih cerita ngapa ngal yun merenda. Jamar kuli walang bayi ngus space. Kau tu kagana ngetam room. Which is understandable. Dili dera kameli lakaram. If tu makada rangan dia. Kadwali di daun ngarakannya aku yang ngal. I don't know if ngarakadali di making sense no malangal, but it's dengi di malanguni mari malanguru yung uli jamar kuli school guru ko tendence ko la nili tending ko ngayatam. Tunay makan nga ko daw daw show yung radio ngur. Yo, yung radio.

0: ngaraya ku Rosetta Weja, ranjang ngarale kajama, anu makanga mayul ngoradio 88.9, tual yurwinger.
1: Koromaka. Oh, kelere jaro no mando. Korom ka kondang ngolongona. Maravata na ngayto, chaype. Konda. Leangor. Mbolo loikala.

0: Tuan ya time 6 o'clock ya melmit pan.
1: Hello, ngaraya ko naipiri, ko mana? Ngaraya ko rawang ati pungkan kan mo? Ka numa ko ngama yung radio.
2: Yo, ka welcome. Tango yung manikayo awa.

Ramra,

Yeah, no, I'm

Yo le llamo Goro. La punya.

Luna,

Mm-hmm.

No, you don't.

Bien. New Yorker.

Oh!

0: Mode de movie, mode.
1: Kilo hiu.
2: Yeah.

0: donja walo 8 p.m. Yulungwal maki ni nanwa ngangura ka jamar klo jawalungura namira.
1: Yo bookmark donja dawo ka housing ngurmala your homeland ngurmala dual Northern Territory ngur. Kamari kita perungun di darwa kabar bulan ngurai housing ngur kali kurjeli homeland ngurmala. Nakon bayang ngukan nak wanga kawan kai ngun nakon kabar bulan kapung ngur ngai ngura kapukur kali kur. Ka bawa kur latrik kur kabulo sirik kur kabulo darwa muka malangun di na ngai kajal tir yul ngawalal jamau mala wanga kur kali kur. Mada nakon entry government ka federal government Paman madawangan na miri yul na kundiye ki di gamuro, yul na kundiye ki room go responsible. Tarewo mala, wangaw, tiyali di homelands ngur. Balanya na kun dual maili Commonwealth Government. Ngay jaga miri na kun wangaw mala homelands ngur. Makbay, wumak, anti government. Wala langgal maktuali di kumur ngur tarego, wangaw mala. Katuali di mara na kun government madamarma, wangan na miri na kun maraka. Yul to ngay to ka yul tiyaki di mala, kamuro mala, wangaw, rupiah kol kari kurungole yun, jamaw mala. Homeland ngun jay na kun bulun ngay wangaw need, ka yul ka na kun bulu jal tinay kumala infrastructure, tuan jamay li na kun hewa to ka jama, pipe to ka galkan, wandi niya raw kapu, sirit ko, dukar ko, kapala niya raw mala na kun wangay ngurum ko. Malkato ngayon ni homeland ngur mala, ngatil miri ya mala wanga o mala yala lang umiri. Ka entry government ka nakunjaltir, manak maran naraw naman na to diya kiri ngupan. Work to naraw mala wanga o, pewa o kapu, ka sirich kuro umgo, homeland ngur mala. Ka hiring ya walal government dun, company ya ko, ICOM. Diya nguru yung mala to kadwali din naman, homeland skur ya mala infrastructure niya. Balanyan mula nakun, Wanga, Pewa, Kapu, ka Sirich. Katuali din ngayon ni Maile yako, ka Audit. Ekom jatung ni Dawartun Mariki, ka Kuwait Manual to, 100 Homelands mala, ngurki di, tiyal ja Northern Territory. Ka wukiri mala waltu maji na problem, wanga kurgali kuro. Ka bulo na ngay need infrastructure, ngunin wala lang jama. Palanya na kun mak, Homeland ngur tungun nama sewage ka septic tanks mala wal tumak ngun di yurtakum replacing ka wangay ngur mak homeland ngur wal tu nama generator o solar panel mala ganjar ko o yurta mala nawi pipe kapo balanya mala nakun room kangun wal tu nakun doli di ngun door yun ekkom dipungri jama ngur mala wal tungun ni lakaram anti-government kal Namun nak ngai tungun ni ngupan nguruki di infrastructure jama o mala. Ka tiang nguru di nguni ekom do already nakun wal jang nguni nguru yiri yun housing nguru jama la kali nguru jama. Audit nguru kali nguru mngur di alit bring. Ka bala wal bing nguring. Ka bicana bala bring tun jama wal larum ka jama. Ka una bakli ka daily riba area nguru mala. Ka dort mamanyual tutuali di jama ka tiali din anam lenda. Kangulin naman ito na kung doli din na mawala lang. Walto kamuti kay balang wari wander. E kom jama mir mala. Ngunin yung walto kalarum. Building ko mala. Hawaw. Kagapo. Dili din na kung malangal community ngur. Kangulin ito wala door yun. Jama ngur. E kom jama mir mala. Walto ngunin di hindi na kung report jama. Bala NT government ko. Kangulin dito ka na kung ngunin report ngur. Mangochi lakaram. Namun nak terupaya ngupan warpam kumala jamau. Kangun itu ngay nguni entry government to report maram wala langgung. Walja itu nguni konggorupan. Kabalan federal government kal. Land council kal. Ka NT Aboriginal Investment Corporation. Ka wal na itu nguni nakun report kuing ngurki inyurum guwangan na mirmiritri ja. Federal government kal ja. Rupiah ja ngangtun. Dia kidin malarum gu jamau. Homelands kur ja. Kabalanya.
2: Unini wattengo u driver unregistered vehicle go unino taruan retira ni tubarachun nindu ka face hefty fines na kamakwala ni baratura nungo license na burun bulan nungo jipa itu check nungo red jaw yurna to bridge mandunya yakalip nung oredjo ay tudar in. Paing oredjo, paing okava.
3: Hi, this is Benno from Ngawi Enterprises. You're listening to Yungul Radio in Galawinku 88.9.
4: Yo, Menmak, welcome to Yungul Rock and Roll Hour.

0: territory.
1: Whoa, Dapperg, Dapperg, Dapperg, Dapperg, Dapperg.

Corona sala melo melo nagari kosabi lugungo nagare a uban lando te angomu lugungo nagare a uban lando te angomu namo toge anambarambara inamorongo naroro iragwe Uban ligo suria umbisu mati tata Uban sambung ngangkira uban ilusui alanda

Yo, dal ngarin baik kalegan ambar kado al ngaran ulun boyngor. Ngamani kada yulung radio on 88.9 FM.

Yo ngayam ya ko welwa nga ka jamam nga bang dong arts nga ka ngamam nume ka 88.9 FM yung radio. Kaitu na da perk.

0: Yurmo Radio.
1: Yo dan mi tobulo nga ma biar mak tao.
2: Kemin ko na. Baman na. Alo ka na ni bunna na pulwa ina kuya pa ka na rangil na. Rangil na pungat lewang.
3: Yo eh.
2: Burum burum. Burum burum. Burum burum. Wei, na jingar, mar jarung ya ma. Wangal. I'm going to go to the house. Pala ya rob tunale. Kunda wana bel pula lo banya laru na. Wanga ja kunda brown na banya banya ka set. Wanga ja ka tip tip na wanga ja. Yuro ngone mlen special mlen ben kunda mlen. Yunga na pre ni la ka na mangu chimir wanga ja kunda. Abi bele ra bele kunda. Wapa na la pro ni na na ngala pero la kupa yo na kupa wir tura mer la yo lo ke na ngala ne kamang wapa na ngale braka na ngale na ku na na ku na kam dara mo ya ko mi taurut ko chicken jama mero chicken ngale la la jama kawri pia tai kam ra pula la pria mre mre jala ngale na paman
1: Felicity ya ku teka
2: Felicity ga de kbi ni kon ekan Miss Ross teka yako puku biya mere mere teka mri wala na gana gal wala le wekana na pon gola le ka drink nan kapu na de ka balanya na biscuit na na nya baro na na baro baro flower ko tuno wala ngo pidi pro pro nya wakken ngo ko tuno le ka puku me pon nya la le o Drink, coconut, capo. I'm going to go to the house.
0: Warin minyang kangole, pengal pengal apa permainan bar bapa kah? Warin minyang le kapur next day jaga school ngan nana minyang le.
2: ngara ko bian lepo ko mar tete ka ngai pamal ngara ni bin chulo ro dar pamal
0: mura tarin ko jo tarin
2: mi wala la ko no ngai wan ka jo miak to ngai ngoni miak ko e puna no no to ya bu ko mar tete ka na wala bu ko mar tete ngai ni wal ka mar na benara na ngara ni ngai ya ko mo dar pamal ni bin chulo be mamla tar pun print ko na yak akan na bang ai wang ka ngai nga ha ko wa no na mari una rim 7 rim 7 na for multi grade ko na na mari una ai mar ti nga pa ke ngai ja bra dan dite okay who won begin ni ka ba amla abi jan ga ta ya ga ta nang bujin po ya Ni okay. Ni, anar biya.
0: Nar batao.
2: Nar batao. Nar batao.

0: Yo, this is Gabriel Gore, and you're listening to 88.9 Yolo Radio.
1: Yo.

0: Yo, nami Rebokmak Yolngo. Numaka nga ma Yolngo Radio News.
1: Rebokmak kare ko William Kumbala. Ka Yolngo Radio jama mbira dala. Ka dora ti Yolngo interview. Yutta jama mering. Ito lakka na mbira kon ya ko ga nalan ko na kon Raul. Kada tanga na ko start.
2: Yo, kare ko goko gruwe. Last week ka start ya. Yeah.
1: Kana na kon niga ko ya nga kon dun jama. Dun ya Yolngo Radio ya.
2: Lecho jama. Ne bule na kon something different jama
1: kat na yung previous jama nung kunakot ngatil ng po jama na nakon ni kanin ng jama ngatil ja
2: atil ang janganan na nil first tar janganan ka lecho jama nil na ramal ma na yung kunon klinik up na jawa nga mo mala ka second ang dar ko jama ka miwaj ar janganan medikul daw daw yako
1: yo ka tol mga barak upcoming year market the building and skill nu have big play and big play light time ring ni during like 2 years time or 3 years time akon ngarin do akon mark na galen kul adena na kun bay melwal to bapur nak marti holiday break ni ninjo na we maram na kun dal na we skill ni the current operating game ka live broadcast ka real black to kan jango ni pin na kun running ke which is main makabla nya dak kal na kun ringa na ma nak ngara ka jal tere Tak kumula pada locals kumula. Jadi al kerja apa ben?
2: Makar showing arko kill ka learning apa nama ka? Voice kanuka ka? Neka bekal ka alman ka? Yang arko kok guru? Aduh nama.
3: Yang orang jakal tuanji, Yolngo Radio.

0: Yo, dan magayong radio nga matiyam, talin mo,
1: yo, nga kang upanto ililinggo, dangon, ka doon di amana na nakonjoy na to joining, ka nga napultura mangin, wangan na merdi ako wala merto na we, bular marambulo, yan ngole markang nga ito, bular yun yur ngwal, na nga ini mayali, tuwal, mineral nga yako. Na po, gunda ngambi, wari mat nguni gunda, wale orto na nga tilangala palmiri, kumuro kada mandun na kun, yunga ay, o, wawon nguni le orto na. Wala nguni marangi, nguni nga ay, nguni, gunda na kun, ngamata mi nganya tu gumur gara mando tunja ya kamade kumar nganya tu ngai tu braker gumur braker braker ngai tu rik tu ngai tu ebi yang mulan alcer ngai tu pilih ngai nguni nao mer nakun kunda cina nguni le ngai nguni diang bala nakun na purhut teon gumar meram sta dal selekan ya ko palan dakur ngai ngai ka nguni ngura nakun mula na wata ngay ka unileng ura jina wata uribun oxygen ngay ka jina unileng ura na mak unileng ura nyato mula nalcer ngay to mreker ta mreker bata ngay nyato mula nalcer ngay to bau yun beli wata ng wakal jina unile yabiyan
2: manye na nguni ngala plemini ya marigi dia ki di tau nguni ngay ka ngura nguni di nguni barpo limur malang maram ngura ngay ka silikan nguni li di dia li di wanan balang
1: eh komoro dal ngai dal na men tawr ka yona wena kon yor ngalem tu dual na man kon ngai kan wam chen to la ka ngoni ngoni na kon mul kur wa kar ngai tangal ngala palmire ngai tangal kan na kon diang bala dual dual bla gale ngon na kon watar ngon ngai mul kur sayan testiga na mul kur ngoni nyol lang ngai ngan yol ngoi ngalem ngon ngoi diga edil kur ngai ngon le bli bala nyang ngoi an ngan dor ngon nenan ngatil kamak walal mangi muni muni dil kuru ngatil mangi uni wakan nakun kumru kada mando kutur kaya kamre kumar lacu ngalai de mre kumar ngai to mre kumar rali rungin mram wirik mram ngarai ya palanya beli ngai walal muni mangi dat muni ngai kan muni nguran
2: dia
1: pulukan nila kang almak pilipay ng orang akul pay ng wal wariman dali butter ng lana akurisin ko kurtal yah pala niya unang ay danger minute ng ay dubaw yun pili watang ay ginawa ng unang gari ka kundangor wala mak muruki dil kuro ng alimurong brr muro dangal mangi unang knowledge science nakun science knowledge yah pala niya
2: ma yuwal ko kawal kan ngi utto ni en mo kaya kawal kan battar bili wal ma ngi ngur ki
1: kumur kada mandu yan
2: ma
1: yo
2: ani ko tara
3: ndi ko en ngi bren du no pa ben ora fresh ora kan yama tuan ya ka battan ya tuaral na una la bara bar kon wa ngang ora battan yang ya di kan ya ya yama inga ulung o man ka do na re muti kan kelang
1: Dona Aliki Moko,
3: Orang Dumarci. Dona Aliki Mpeda, Jari Ndari Munggara Waltu, Wada Labi Cena. Kabulo wal yang unai rupiah ngalap
1: merata jalim. Tukar kutu nopak kurang nyato ni baki ngunung itu, bini ngunca bukuro ngelja.
3: Iyo.
1: Ya bila nakun.
3: Kamaka yang unai itu wal unai riri ngurang eka, unai wal utur itu wala. Riri ngurang eka. Uranium itu wali marah mereka, jadi yang mereka nonton jaga wanan unai. Dipung ngurang ngurang ngurang na bom na
1: yo nuclear bomb na onan ya ko nuclear bomb na yende nonen pa na mira me to war bomb na bo ya kum do na wangan nga kat
3: yetu wala we pung eto are rum bal we pung eto rum bal nga mom
1: yo we pung eto ngo we ka ga na on na kun duluk maman we na yual kun na ngain do ngoro daktun Parmaman ngayon doon kanina. Nang ngayon doon ni Yolk mo niya, bayang ngayon ganjar. Poyak tira tumiti, dahin na din kam ngayon ni Yolk ya. Ngayon doon ngayon ngayon, dapur ngayon ngayon ngayon ngayon. Marakalit na.
3: Iyo.
1: Bochin na.
3: Iyo. At wala ngayon minulupin niya tao.

0: Rebel Stars, you're listening to your radio.
1: Ma, ngali na punya wangan namer ngali merto. Wan aku rotok kar kur ngali nak kun ne milakan namer. Oh, ngali merto bambrong bongro wangan namer ngonongin.
2: Bambrong bambrong ngatil nama.
1: Kacu yo ma.
2: Yo. Mari cingai ngule ne weekend flow jenan ngo mari cingone garing ngai ngule ngone bambrung bambrung ngule ja me ada ga me pijan ngai ngule belagarin
1: ngai ngone belagari
2: ngone belagari ja
1: wika e lead
2: lead belanga teman bambrung bambrung ja
1: kanal kena ngai le ngone
2: na ngai le ngone una jena gaie Perik tu na, dormongor itu na.
1: Ya, pijana.
2: Swelling yang gule, gawre pun yang gule, bau itu na.
1: Bau ni apa ni?
2: Iya, ikuram ni teraturin.
1: Iya.
2: Itu na, orang gue maram stroke na.
1: Ya, pijana.
2: Radal pamjen kan orang gue balanya ni.
1: Ya, pijara.
2: Mak pam yang gule gune ye, blood brain barrier. Ngoleh ngai dekagal mum. Ya ikur. Ngoleh kangai atam limurong dua lah. Bambrong brong. Brong ye.
1: Brain do.
2: Yo. Blood brain barrier. Wah ngai apa lagi nan ngomuruk ka. Bambrong brong go. Baranya buka dua blood brain barrier. Nakun. Tuh orang ni lemu lekap bercang orang nama ngai pinya dorwanga planet. Earth, angai kangai atam nganya nawiyo, dora outside ozone layer. Marka ngai tu bingul balawat tangulan na yakagari disaster mala, warangul ngoro, universe ngoro. Angai kangul ngai atam lemurin dual planet Earth. Apa lagi ngai nguni?
1: Ngai ga, apa lagi ngai itu urungna bambrong
2: ngai atam ngai kangunna bambrong bambrong nangul ngin.
1: Ya pejan.
2: Barrier apa lagi ngai? Kalau mungai ka, ngai tu orang dah malaya kuriya kagari. Orang ngai maling ngai tu ni boleh menyemak malaga galakan nak ngai ka brain jal cire bambrong brong.
1: Ya pijan.
2: Marka ngai tu ngutan menyemak kum.
1: Menyemak kumian tu nopean.
2: Yo, kuya ngangali tu ka dukar koro.
1: Tu nopea.
2: Kuya ngangali tu ka dahu warpam rum kor dukar koro.
1: Yo.
2: Ngai tu ka jama nguna, nan nguni jama. Unin ngai ngule ngune bak tunja.
1: Bak maramai.
2: Bak maramai ngai ngule. Balawe kai ngule lai cuari unangai ata menemuk kurinja. Pamburung burungja. Wipung ngai ngule yurung ngai bawan maramulan dan liari remirira. Kawa ngai ngai ngule tinggaman yurung ngulan dan ngai tu stroke na maram. Itu ana.
1: Bayangut nawan ngai ngai le. Ya kiraan mereka ngai le dam mereka dan ngo.
2: Dam mereka endo. Tamur kai kungunin ngay ito baktun. Ngunin. Kadarwa ngay ripu-ripu mala, kamuro mala. Ngunin ngay ngunin kadawartun na kun mangutila karam balanyay mala.
1: Epe yan. Nakun ripu mala na kun ngay mangutila karam mala na nakun ngay lidawartun na kun.
2: Paranya na kun blood pressure.
1: Blood pressure. Mangutila.
2: Ganyar na lang ito mariki.
1: Ganyar merere.
2: Ngunin mangun. Ganyar merere ngay ngunin. Kawan kau ingat ni mikrumurkan nangal. High blood pressure. Kalau yang ngai lead to coughing.
1: Kanyar merewek lerumbar.
2: Kada digestive problem. Kolon nguranguna. Kolon nangal tu nawe. Merikir. Mari merikir.
1: Ya.
2: Kama sul sedol kalengan nganak nangun ya.
1: Iya.
2: Yang kita tu. Wik tira. Kajuin malah dua lah. Bun kumu likan itu ala.
1: Itu ala malah.
2: Yo, wanda kanga kamala dama na panmere. Dama na panmere.
1: Oni ngai itu.
2: Oni ngai luar pam ilgi kumana.
1: Kanjar mulai terang ngai lihat ya na.
2: Yo, milik tu nendo kamu mulai na.
1: Yo.
2: Karena wim kawan kai ngunyu jamar kuli. Bayangun tu mera mera mera mera mui merak tu.
1: Yo, bayangun nan mera mera mundur bayangun.
2: Bayangun.
1: Anganan ngomi alku ngai tu kurukam bayangun.
2: Bayangun. Ngulungin ngayon ngayon ngayon, warapap na po maliit to nyo.
1: Yo.
2: Para nyayin ngayon na winyo. dawat tu ni nak kau ni pernahnya.
1: Yo.
2: Mengunci lah keramat ngeka.
1: Yo.
2: Ngaji ngunci ni dan monok nana.
1: Yo.
2: Ini ngeka kari rumbalang orang. Ngunci ngunci ni murukan nak kau dan min dau pe dau ngaji baru-baru ni cila murukurung orang. Rumbalang jangan ngaji tu kau dau bingung jawab berong-berong jaga bayangun menyakum ian gum. Berjalan ngutu ngunci. Kau yang nganawi mudikira.
1: Tarangan nganawi mudikira.
2: Tarangan nganawi.
1: Omang getinya we mudikira.
2: Omang getinya we jangan ngutu mudikira. Mul nak yuna apa jana?
1: Mul nak yuna. Ongan narawi, ngan narawi pun ngeli mudikira.
2: Yo.
1: Tuhuru.
2: Kami menteri punya.
1: Kayo.
2: Wangai makai, nai ku makai tu jual cereng itu kong jariun, itu dua lembaram. Nawi kap ngai du gong ya gong ding ni kap cha bra chuna kan ulan jan ngai tu ngetam
1: ya kai bichira na kunu hotel la ngai tu na
2: yo gur ma kai du ulan jan ngetam man
1: yo
2: mai ngai ngai ngai ngune gur mu ro ngai tu bra chuna ngune bre ngai tu daun dan ngut tumbul ere
1: yo
2: ya bian
1: pelina no kun un jama pe una mul kun na ngai une bamrong bamrong na ngai tu ngai nawi charpi kum ngai ngorong e charpi wi kai
2: Monok tu takkan komando.
1: Yo.
2: Kapalanya.
1: Yo.
3: Yo marka pirmanda ngaran malai buku guru parmari manda bicar ngatul ngara do ala chan rum guru wanga. Kaman gitin na ngara bar pulu dal no malangal minitir main mak yan minitir kayuta mala. Tau mala kayako mala karom. Ba thank you marka pirmanda.
1: Ngara kun balanya lingu buku guru panawian. Yutta ngai do liya kana kun ngatil balanya e. Malang lingkar akal jaga yutang ay balanya lingkungan nakun ay maya grup panawi rom ay rakal nakun malang tun ngaramang itir diang ay rom do katiyang ay dangun tun nakun diang jam ay kanakun limrubuk maka jam arambang ay kung kaya nirepalalit nirega nakun limutarangan ay kalimurungal ngunengura nakun limutarangan nire nakun kapoku grupan ga thank you
2: yo ngarakun bukurupan ay arsko Kan masa malam, hena kucian kamalu kaura ka berumuram joy tiak takun neko jamau takun lembur dawat meram juga menit dengar kabo korupan Jenny Shields na tiak jurau uning edip palem berumar seluruh langdon merkali lembur tumaram ka korupan uning emangi kudawi kadarangan awi yurgony uningara berpemilit termangi teram. Dua lagi nak pun, kadang-kadang berpengaruh nama nak pun epic kan. Ia langgar tu muni dua langgar aku terangkan aku ika maga mereka kemudian beri pengunjung menyudai. Ma thank you.
1: Yo, pukulapan ga northern traffic apa matna? Tiak kui doy o tiak cama daroko kadawo ma.
4: This Yolngu Radio project was sponsored by the Northern Territory Government.
5: Yo, ngara ya korau sira tamaranji. Kawark tundang alikarta la skill. You're listening to Yolngu Radio. Thank you.

0: This program is recorded by ARDS and funded by Anglicare NT under the Communities for Children initiative, which is funded by the Department of Families, Housing, Community Services and Indigenous Affairs.
1: Ma, yo, kwenda o ngara tola karam ne malangke markore. Ngara dwal bi puka, ngara tuna kun la karam da o ngya markore da o na kunya kurpu da o ngura nalel na kun limertungura ne maja markole kala ala tuna kun ga la karam dwal da o ne malang o radio ngur ya la bon makenga ko radio ngur rira kai ngara ka dwal ngara tola karam da o ni mara mendangalang o na pugan gipoy ka urpan boy manang ni unni marakan ninnan unni liwa ngangur aninan marakan palangai bicara wangan ni na wingan jin ninne ne ne di alwa ngangur ka ngaran tu mar kibala manu anara uli jalan limrung jamar kore para tu mar ki rangi nama ngulanak ko bicara palangai markinan palangai marangal pala markinan ngai manjal kon larat na cacayo riaro ko yaro tura macin pala rangin angala rangin angal ngai kan ngoran bar ko bi bala roi ko bir markin ngai ka mak ngai tunguni milmit pan mak pairo ngir jaya ka ngara main ngi milmit pan ngai ro ngin ang ka puar curu ngai macin nguni manjal ka muluk kuri yodobok kangal ngai rar rangin ngor palangai kan nawen kurtan dagadaga yoro dagadaga balcham nanan kan ngau yura bala macin wer irangai mitur makin kangai rulang tur ka cukur mir kangai kan rulang tur cukur mir kan na ka makin kan pikiran ngai makin mitur ka rulang kadara nawe malte tinya yokor ka don je bala ka cukur tumur ka kan ngai rulang tur kawan kai macin jidar yura macin baik palangai kulun na jalak tur kulun na jalak tur bilen kamen mak palangai ngur gicang ni ya ira ngur ke main jalak kun ya ira ngai kan no bi biling uran kan rarar ira macin main jalak ya mar mak mula mak til kuru mar mak ayu merkut mala rar ira ngai bilen lir cang jai ura baik na pahin akan narat pahin ngai pinara main ganin nan warau na ngai naran main mak ka marcin ngai bala karangan ngai na we barcur kulon ka pungur ka barcur ngai kan rangan kalken ali gling gling jero ka ngai ra main mak pala ngai kan tangala ka tangan ngai minta lang ro ni na we rangan ka tangan ngai pala ma jero lang tura parwan tura ngala macin ngai parwan kana ka ngala ka kana kangan nak kana mana dia ngalang ayam ikir wari rung ayam raka pemang ikin dut pernah bikin jalak terang ayak kakana paruan kana kangan nak kana pikir ngayam ikir paruan terang ayam ikan cukur yang ngoran payang ngayam ngayam murkum ikan ngur kangal yanan bili kabi kan ngapangal mana namin main mat bala ngayam ini wari rarangan jah pelalup merangalakan mirip-mirip jah manajal kyang ni kabi muka kan ngapa ngal manam dil manja kami ri kyang ai belen kana ngai pe kana ngai pe kan pemar bai ngunan ngam bale bale nemri ulung ngai pe kan kana pemar ka pemar ngai belen parcul jana nya kalu pangal ja ta kai ngai bir kair ping ping tur ngai ni ngale pina bicar ni ngai wa ngai lawangan luap pangal wapan ngai lawangan luap ngai ngolel pala makin wari ra dut na ra ra marang ngai jok kurung ni ngal te tinya jok kur ka ngai ngai jok kur mirian marang ngal ka mulkum ai jalak tur mulkum ai jalak tur war pam mak ngula nyam na kul pur ngal te ka ngai ngula nyam na ko ngwang ngai ja ka ngai jok kur mire pala ngai ta ngami na ta ngami ngai ka ngai ngai nguruk tur pagana nguran kan ka tangami ngai ka mirica ngai ka cuna nguran kan wang kai ngam ranjal tangai lokanan lokan ngai meci nguni jukur meja lokanan lokanan lokanan lokanan tawarna ngai nganin nan urupan kayu tu mak marma maklurkun ninan walkan wang ngur wang walkan ngai tangal ka na walkan ngai urupan dun na wang ngai kan Nino ngayon wa nga ngon muka ni nan mo ngayon ni miyal kya nan mo urpan unaw ko kanju ni ngayon urpan ya nan mo miyal kayo to ngayon ni diri ka ang alur kon yo to nan mo nino mrakan ka ngayon ni kuya nga namin ka ngayon pinyan ngayon bila baba miringon ka bayang ngayon ngari miringon yo to na dingking pirkairo kalupan ngayon dawat mga yukur miriya murangan ngayon marangal ngayon kan makinawap mga walang kunyi Urpan ko kayo to walang kulpur o. Wap na nga niya ngayon. Dobok. Para marikinan. Ang upan ngayon wa nga ni rangi ko nga tinangay marikin. Duwart. Chaychir ka. Unal bala. Naungor. Duwart tur ngayon. Kapulo ngayon. Arap tur ka. Waya lakura bala chaychir yur. Purna. Doyur. Tuhana. Mayanjak pili niya. Limurong ko. Pichar ngayon. Urpan niya. Yuh, tamada. Tuhan na nga rin, na may baba, ringan naman ako po na na, mahanjal ko rin niya, maharin, po na na, mahanjal ko niya, limrong limutulog ka, mahin ka rin yan, pitcher. Ngayon na nga, bawalan ko, umarin urpan, yang ulki mahanjal ko niya. Ngayon nga, lukan nga nalpan niya, yukur, may karaling ngayon, ni kataran ka, nga lang, anak na yan. Pahang ngayon palang, birka, na yuto, ni nga, yuto, na nga, gulupurok nga, tam. Kangayin ko yung nga namin, ngayap niya ngayon, na huwi kan, jinja, palang ngayon, kanun, bandain na pala, kuchkuchur, walang ko Paya ngayon berkayo rin na yung ngalit meringon. Kayo tulor kun kangal niya magiging rat na. Parang ngayon tayo, doon na naman lang ngalit meringon kaya markuling at tayo na may mayal kya wicher. Ayup may nga lang ngalit meringon niya, ayup may nga lang. Kapitir ngayon, kakadara. Kapitir ngayon kung kakalayo, kapahin ko. Kawarawi po, nawe, rangan, rangan mir, roko mir nawe. Mayanjal kay yup mangal ka pichar par par punwar ka mangal ka ngayang ato nga jukur o kabahe ngo kagot par kabuluwang kay ngo ka pichar bili kabuluwang kay ngo kabuluwang kay ngo kabuluwang halal halal na na to walang jay napungo ka ngala na katara na ka ngala katara na yan na ngan nari si ka nga napro to riya nga matirin jay mayanjal to tara ka na nipilo ka na unala jukur mili jay karali jay nga napro ka ngala ka na wina makina Nah ni tu ala, orang atom bro, pitcher. Ni ni nanya ke, mati dengar orang ngomong kerama rama, pitcher. Angai ni kau yangan ganji jangan pengai nyari ruangan. Mati dengar orang ngomong kerama rama, pilih naya ni tu ala. Naya apa lagi jual, jual kan orang mereka ngoi mai pa, pitcher. Kau orang ngai marang orang kerja ya aku berti. Marang orang ngai, kau ngai ni kau yangan mula nyutu nyamper yang pilih orang ngai pitcher undangannya. Kaya ini nang kucur jangan ni. Marangan itu rejat pikir dapat nangurukur, ini kerana ya aku berti kamen mak kanin bicara aku kangaran tu nanan kata yang kunda yutun diri mulio manja nanya kangannya nanya bicara beli ngai marangan kunda ni indah aku bicara kangaran tu nanto kunda yutun kaya bicara ngai kata yang lulu kumur utri jurut nangoni nawin muni nawin kunda ka jurup tu yang ayun ni kulun ja ka mapun uni limulika na mama po na wewer pan na jeri multinya ka mapun aman mak utur yang ayun ni kumur yang anya pala jan ngoni bin bar mewinan ngai pa yang mai like putur yang ni na wen urpan ja bin ayun ni kumur na utur ka don yang ni pat na don ja balang ni kumur pun ja na we mai da ira ya kan nan ngo kan na ai to putun anga tin yang ayun ni urpan ja ka putun amir Yang ngai landi ngai nyadri mulai utur kumurian dau nanan muni bin barja kamen mak kangai ngani bicara wangan eh maranja tu wandiri na bruj bruju na bala na wari ngupan muna marci na ngara tu wandiri na winya ena uni ngara tu bai nguna mak mana manun na uni na uni uni ni ngulika bai nguna na puru na main mak kuna na ngala ni kana bai nguna puru na ngara na gaja markulit na ngala main mak kungala Ngana perlu nuna tu kan anak ngaranya tu wanita nana perlu jamar kulit aku balana nuna wai nang anak perlu tongopan mari kita nang anak perlu tu dua tu naya kan anak perlu nuna tu nama ngobollo paling nuna yang nak bicara wanita yang ada tu wanita naya nak paling nuna perlu ngada tu nuna nango bicara angai ngaran tu biar kipilin tu malan yang paling nuna nango ngaran tu butun kaputun ayan kangulan ngara to kaji war kura marci butun bayang ngara to nana mire tualang uinja munika atur ni mani ira ko manjal ko pitcher pana ni ki butur beli lai dal ni tuale ka wana ngatumuro ni butur na ki kapayang unang alitun nana mire ni kangara nuna tu bai nguna nama ni tu ngara na yaka nama kangara nuna tu yaka na nama lai dal ni tola mitre abi char ngai nan mo him na wi nguni urpan jawangan bai na ni ki putur bre lai dal mulai yol ni tola wana ngoi ngola lai dal mirin malanama pichar ngai urpan ja kangai biar ngai mangan na wi kanjin kabilin ara do butto na butto na yan ni tura bai ngun dal yon unile biling ara to dal yon na wana ka goya malangura ora unile ngara to dal yon ya ka ara to wana me dal yon ni ni ka na chen marchi ngara to unile biling ara dal yon na ka goya malangura ka wana ka goya mala marchi ara to unile yon biling ara dal yon pitcha pa na bile wa ko me ni to ale mula yor wa ko me balanya unile ki bai ngwa ko yoro Jamar kulit ka ngadi miring waka jamar kulit ane liki bayi ngawal kuyro. Kaya bicara ngayi urupan jangan. Ka muni urupan na kondua li dao numarang jamar kulit ni matuki ngako bongkong. Pala nyang ni merakan na wewangan na min merakan ngarcin min merakan. Na mani ya ka mani ya yan ngayi na we pala nya yan bengay yuwal tan na we yan bengay dapi nya tuwai miring we pala nya. Ka ngayi nguni ngai biar ngai ngai kura nama ngai kura nama orang kali itu al orang kal kangai ngai kura pernah kama kingkan kura kang ngai kau wang ngai kan ngai tanggal kani nang ngai kan kangat tanggai kan orang kal kakap pengai kan itu kangat tanggai kan kan kuri orang kal kangai mak kabicha nak kuyang ana yang ngai lukan kan ngai pujuk kura mir kama kini nang ngai kura bayang ngai pujuk kura mir mak kina palang ngai ngai nawin wahui orang ngai nang ngai ngai kau itu nama orang palamada Wadinan, wadin ngupang ngadil cin guna. Parkun biri na wuduk turabilin. Ay bay ngunya waru yun nana beli lahi dalo. Pana ni kibur turabili lahi dalo ni dole wana ngatumuro. Wan karak. Kabalanya pichan min merakan ngunya wangan ya minay ngaricin minay bing ngoy. Mayan jalak ngor. Yan bing ngay ngunya tapi nya yapalanya. Nganya nawi ngay. Wana ngatumuro kamaking kan gurupa yutun yang adik beri ngoy. Palanya nakun limur yul ngo. Diang balanya kun limuka yul ngo nina. Ini mulai mana yang riang ulang aku meter ya, kawan yang rayan. Ya kan ini mulai live na wangan jala yurgan na aku kurup yurungan. Ya palanya. Atau ini matu kata, na aku matu kata jamar kru na ulak karam ya kurup kurupan walang. Malu matu kau ni ngama kat pirka in wal tu kau ni. Kat baru kau ni manik kau na we malam tau kau na ngurup. Na ngurup alpisi ngurup kan tu malang ngurup taru wat tau. Mir palanya mereka matu kata ama bitja mira na kun tau ya paling bitja mereka. Tahu mereka ni bija. Kabelanya ni malam jamal kau dah undur. Buk mak aku jamal kau. Ya lelang aku mirin matuka nama. Kanga aman matuka. Kabelanya.
2: Yo, ngaraya aku Wesley Damarandi ka health worker. Dia lil pra ka you are listening to 88.9 You're on the radio. Your town. Mine Mark.
3: Elvis Presley was a model citizen. I've compiled a list of his traits for you to practice. Number one is dancing.

Y'all ready? Yes!

0: 28 o'clock morning.
1: The Australian average. The NT average.

harako ya ko abanu nje ala ribe ala na le yo ngala krama ga gaeli yo ka to la wanga ngre ngre kura nina kalopa ka radio gro ngara to la wanga ngora yo ngo radio atko abalanya.

Dale.